nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be doa, mou ka o. Nek ba ni tek be la goe e chan, mou ka o. Paske a me bou benya, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou me o.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe minya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Na wezo madu novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe gami ibi zawadu. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mi ve nyanti. Mi pwan poso awedo mi be enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa. Enu onti mi pwan poso. Bi no vili basodi ni imi.
0: Fada ki vina me kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plomi le gapo po de ka. Be a di dodo me. Udu. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: Musubana, a farafany, loto gubunu metal ocha jogulotwa, kijigulotople, gubunungi krany, chulidi, itungo, medunga nyoro, kijigulotovunungi hany pa de gimbu asabipere. Sonsoni mbimbunu mamutufu insindume de achicha ganugulotwa alo akwadugo de gamanye anyurwa. Gowiji blagabunungi klanyi ilol maswa tabinile inlingku igbaliku malayi mbiye. Mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jamba soro nisida balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisida bali yivu busu nasaga kata jamba soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiesu meyi ganin igbala yayan mamela mo swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganwo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebon nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

0: tugu sama bilin bo tugu don lu bono no mudale minisi we jon ne don no dala fi do meyo yo ne inisuru ya ba dinga ne dama nga go jon bo tugu don lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo tugu holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hongda galida le bihiu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisi wi
1: subana afara fani loto gugunu metel ocha joglo to kidigulo to ble gugunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro iji gulo tobunu gi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbuno mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maso kabinle ninunku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nemala yiganga ibala yeroa mala yiganga ibala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi ganga ibala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga mbi nemala yi ganga ibala subana ganga ibala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma gaka jangwa sorwa fakpel mbi fe tube alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani na farafani.

pon nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kon wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.